0: Hello, lakot. Itong nga sabtiya ka sa mga anak ko lang mo itong may tinluta. Man, 7, 11, lak tinlugo lang o yuk. Tama ni CBC, yuk yuk taktumik. Di ka nun inalakaw di kitinlo si ulo may lak. Kita ko yung ulang may tinlugo, October 8. Upang ako kaktiyo yung alisano, baby, Jamie, kayak di kitinlugo. Ilak, itong nga sabi kasi namin ito yung nanalat tweet. Nalan na rato api yung wat tweet. Titakot bilo sa mga pamigat na nalan na rato ni kalian ay ngulta pagkalawa. Kaya na rin yung nang ito ni namin ito yung nato ni. Ilak, tema. Ito sa mga alam yung kakitan ni inoy katutsakatigit. Aka ko tamasyo tingin ni katama na kalamid. Lugi tamahan ni kalan ni. Tamani pinasawa sa riyatin ni lakdan na kikitanit ini katujakatigi ko dangi yukang at apos sa kunang sila ko ko katimadyutiyo ni akto ni tamani pinasawa sa riyatin ni kanolong ini inirigun na niya mga takik kutuin na lot tayo ko nga katimadyutilo gitit tapi ko nga tusayakto kunang ti tusayakto kunang mimatataw Amarata ko at inun nung ilato ka nga yut pingwa ko ti tamas mga isa mamot mental health nga nakato yung ilak pivala ko tayo kanya kung nakayato ni tamas mga piyak palayal at hidlugi tamas mga misano to sakti tao niya kata Amala pivala sa kinguyaw at anokat tanakawa sa alot tayo pivala yung laga niya kailan ni Kikatanit inuy katutakatiging ikutema ka kutamasa tingin ni ipasak kalun ni pigialaw mata takola tiging itunik sibulak tiyo yunik balonin na kituin na tunik tamakon ng timiyo yun at tiging itunit pilaki katika katatingin nila to sakatami mata sunanik pilaki balia sa mamangata sunanik sibulio titi kasumangata launit Amalo kiso ninyo kayo kaya sa kamang atit itamako ino ikigatotaw watut. At ano ipasak o kakadigiyon na sila wag ko. Kikitanikot ang iyok kangad ulayo akisipto sa akin ng milabo. Ulayo nga sa kuyan namit. Apaso ko magkakatuin na kung nakabikaw yung mga yung wagula piya sa kaktutit. Ano ka nga kailan na sinipipi kang watasin nakabitay matamahan kikitanikot. Katuja kati ko nila katima ni alam may mata katima lang may mata ulo may pigi ato did kanu ito niya mga katima juti selo yung kosa kain na kun na kubige
1: pigi alaw kata ipatsa ulasa ko akago tamaksi ti mo pigi kasi mo man akani hanu ilok ni kilaw tapo tay na pigi kay ilok to ila pigi kay jang ito ato na ulo lang may mata ilang it ato na ko siya pata katiti paksi majin kina yung awla na kasi majang ita ko kaya halam majabut kisah ni tapi ni ulum yang pihak kata tak ku kata dia hati ku kata mau ti cakap suci amik sekolah ni tan napi mari nak pautsuni taken ni 2022 2026 mono titerak semala kata hanu leon ni ni kata ti ni aka guno sita mano la titerak semaya ti natuang ni kata ti ni asigalang ala ka pamuje kalau sila tak ku kisah ni tak ku pimari matau tinno inunno awal ke waktu bu Nuna lino ato kun naktuit uba inuno ato ti harum naktuit ama ko pila ra rin nagatigo kuya na lagi to kati maju busang ni hatsiak si matsuti tau tuwa hatsiak si matsuti tamang na pimaki mo wat tinutan na unika kaya siya kay na maula kanayak tiya nga yung kangan nun Hanwile ko pala si mamangata, sunay pila kaya si mamangata, sunay pila kaya si mangilwa mangata. Kasi ani, tau tutsugo, awla ni kaya po, kinaw niya kala at jo marinig, tama ni, tunis si malakto, tama ang akikita ni ino, katubya hati yung ata ilo, ni, nunalino ang mainon nun.
0: Tama na to sa akong minang na ito, nalo nang ito, tamak ko nang anahalap at ito, nunalino lo. Tiyan ako sa katatang lakarunod, tisamanod. Long-term plan ng nato yisolo si Bunia ko pang nasa may zitay ko so na huwag kay ilangit o kausa kayong nakigin.
1: Tamak ko, pahiribili ka niyo lang tweet, pahiribili alak kay Valerik po tabo na kakibakot ako. At may kutiga kati o hikita ni ilo ni pilakit siya si Mayuit. Ilo lang palalak sa talo tamaw nga nunalin na tapani kutsite mo tayo ko apiga kutiga si Mayabot. Kisa ni si Buniti ni nunalin mga pilakakin niya Mayabot. Tama ko alo at jiging itiwi inun no atok tawag ng nakiwilin niya at isigaw tiwag ilak ko sa kilaw katinik tan na pin mari umi yu wat tin nu kina ur kelar juni taman nato atu atu tigis mam mi yabul teits mane piga rat te kina ur ba mi gala ur simam mata man na amigang ni nakshaur tilgu inu nato tau nakshaur tu taman na tan na hube agil lagi tabu nuna linu amma inu nato te hal lagi simamat amma teiko hiketani kilisiner me pita halau simamat 25 ning emailing age hakti shila gutini chuni jawla oximagatta taiko kina jene tiku si utigi la oximagatti go ani yukallanni taika nga gamati hakkuni manna munu atong atungin na taqalo abu kisani tan atu te khallagi chimayo wattinno taiko asia go 25 muju emailing age hakti shila gutti asia no ngagu nang matata ko kina ye tiku la gatti go takunu wa tiri jaw juti simayattinne shaima hati ge kanig ner mo sibunittinni atok shuti go tan na hubeg illagi chimam yabu man na munu atu na ne artagalo abu kisani taman na kajo sikkanne hawetti go hanile ukandre hamanga ta sule himek ko kanne rutti go piu na xawna rillame
2: Ona kaitu kasi titikan ni gala kung nakabitahan na ako sa katate, kili si niya ako din. Kisi mo na ito, ito kikalata ito, kisi mo ito kakakalata ito.
1: Tay chimani kala, pigyala ako siya matatamo siya, alik katuktura ako Ang ayok hangot ilugo. At ako, iluloy ako tiko, Johnny siya kumalik ko, Madeline Redford ko. Noon alin na pura kala ako siya mamata, hinak suti. Suna ni, kidli sinak suti, tama nga, kikitalo mo yung tayinak na, noon na buli makamong wala ako siya mamang matay na. Kasi ni, ato ti halak ito, tana kidli sinak ni ulo ako, suna ni, sa'y makpalian ni mo ngayon ni, pitaharo na kita lagot ni, tunayaw makita, Tan na himmil rin ni Uyutay ka ni titirak tao kasi uti si Malawak man. Hanok, himmil, alak ka kanirong na mga tigo. Noon na rin nun, himmil rin ni Uyutay man na alak ka kanirong at tigo. Tay ko, kinaw yay, tay may lingay mo, tuka ang alaw mata, ang ikatigay ko tiyo iloan eh. So, tan na tabo na pimakiyulok. Ang malutamak ko, nuktik tao katalok tuwi, noon na rin ni, noon na lipaw ya kuksutila, noon na rin kuksutik. Taman na, sa'y makatigin na mo, sa'y mapalian na mo, hano atukan na rin ng mga pilagay utigit suti ko. Tan na ati uti halakit si mama yuwat din nun. Amisikwal lang matatamak ko, nuktik tao si madiwi, noon na rin ni, noon na liwas yan, tako wa, noon na gilaw kami nilo, nuktik tao suti, tabo nga, noon na rin mo. Tamak ko, jiging ito mata, ati uti halakit. Lagi na kilisin ang neurolog si Mayo. Ay sumatsyak tibu niya alam at ito ko sibulit tigilaw tabu sibunit din.
2: Ula yu tema tamani kati mga kasilya ulo no pingasunod. Kisunik ya tema ibi ujigilaw ang watangan ito sa tawagya kakasugi yan ni tamani kati majutigin niya ato siniro ni sunanid o kawisa kakun nagabi.
1: Takwa kati majibu sangi yung mga mata amalo apikuti chava na apikuti hakpat suti hanu sibu mo guma mga ta tay matay ko pati no pim mario yui unika kaya wala na mata imahatay ko enti ay kumani niya may matay no pti tuwili niya bewa yak ni unika kaya tulutik hikitalo corporation ko unika niya may yui tayo tabani ulutin ni hanu ili oksimani kaya minik kakibakulo tabani ito ima na unika kaya tumayui ubagulo pili kaya kasi mayatin ni takot sa pti chichara hakata nunalinut Amatak ko katim maya hutibul ang ikarutig unik ka chan iti ko si chare ang nam matatamak ko pili ka ka jabo am si ko lang matatamba ni kuya na lagi chuni ang tao tu chu lepta ko ino isibulok tu yu hikita alam mi tao tu wahat siya suti inum ni lokig gakto ko madam ni kig gatuk siya si masuti mahata ko sangay na hat siya si mayo alawit katim maya gis si maya buman na hikita ni kundi
2: Kano lo ni riyo kaya kakili, taman na sibulak pa ang ito, ame surti ka tumakatas si malato si kasi na kano ni riyo kaya kakili, upalo kano tako umagayang wakit, taman ni kati manigiyasin na.
1: Ni riyo kaya kakili nga, pili kaya kinakatin ni uko, email yo kaya kakta bulag uti uchaya ni aming mata tabo na tamag ko, piko di po nga kuti, pimakayalang mata uwatin na tili yaw duti kaya, tili si duti kaya kati ko, kanayak titin ni, piko di po nga taan na alak kakpatay mga kakajuti titawlo ni kisya ni kanayak titin nung tay mailing amma. Taan na rin nariyo ko ni kakta ka hanaw sangyukan ni rin na mga ata sibunit din ni tamag ko pili kaya kigumadabu kayo si kuti ko ang malupin makiumat ang matabanit ko ilangin niro hanaw niro aktaw si manibu na ni kak ni amin matabanak ni kak ni amin mata takko pilari chak sima yui hau yuma yakka kati ma yi tabbani analu nang itu ilang ipi kasyokka nang itu ilang ipi kasyokka nitu nagali hau yuma nang ikulo kisiani tana niriu naktu inu niriu ya chia hunak kui tana pima kiu ma inu niriu waktu simalu ni tabbani kaju siti chichia rumina ma auhau siri laftar ni vitai kani niriu wakat chau chuti
2: ila ula yu api kutiki ngita ni kanu tui ni ila sekani rumatu arubit tabbani tu sabta yu yaka kasugi yun taman takka ni kikatokta sinu
1: ya takko api lagi bolida sima jabu taman hikita ni mi atsuru tigi nani akabu piunik pa mi alakai kaswaluta inu nuatu uti harayak tu ni nama tui naru ni pili kawin ngakal waktu kisya ni pigun nak lili matin ni api lagi bagat tabbani hanu akau nak pa mi hinak suta tabbu na ata na pilaga ri gumat sigulo inum ni kigatup syar ni yo tabban hikirta ni katup bi khati ngini angil li simayo ala ulak mata.

0: akai ko tamak si utin meni kate mana kalung me cindugin nakong menga si te ula yo akisuk atuin na guna la kai piye salia la kalau waktu lutin tema kila lukian ne akobi kima usun ne akobi loni imit ton ne akobi loni makoi digin ito kolo jait Otiero atuk palau tu pemana masalah atuk tahu kata tu api tamakku pingu aku tikusak kata boleh alam mata kagik virtual kagik game guna kata yuk kaga saya tiku pingu aku ti ilin ni aku tahu sinar luting tak ku ini nomaku tu not solo maku nunga asolo kata tu nukai semangat tiku lonit tamakku nunga tukang aluang waktu tik inu ya kau yang maju tukangit amalu innam no inna lagi nut ilinya aku tahu kata sama yunut atau inna kau tita New Salam memata dan oleh CBC kentam ya kakak aku kata kau nala ngeli dia kan lok dan tamakku tunut gigat tu tiut tamakku nunga tas minga pingwa aku tini sak ini alat tilogit amma le tata na marlan khumotuk ta kuning apa sokna longat tu sa kain nalla bul qawi man ya qasitan ui gonga people le tu sa solo ti du tu sa sa kan ni amma yuin
1: kiku mangasi o ka ken na ron na osi kisule reba mangasi du
2: Ula kut, my name is Yokata Singh.
3: Dan nangi jo kare batte buta siminga kakgem ni kare sa jo kuke akhibi kupila ritiluta.
2: Sure, my name's Alina, A-L-A-I-N-A-T-H-O-M-A-S.
3: Tanata kanwingi tele tiana mon ilinertiu lune York University mingato, Elena.
4: I'm Cassie Dans.
3: Tanakakasaw yaku ikiakibikun akisu realinin akisu tiapatu pinguagaw niartumu, Cassidy.
5: My name is Lee Armour.
3: Tanata Lee atinga tanata kawisakti Mario Jutaiko na sila tu sabit daw ako York University ko. Tako ni nga tao, pila ka kataw katak si mayo at gagawin sa ulat tu ni.
2: Litia, do you want to go next?
6: Litia, kaldo yung nga. Magkukto na nun na bumingak tong kigakto yung nga. Amarang kaway sakto yung nga ikayokto yung
3: nga. Ubang nga tao, Madeline, kumwato, panato may utaw lo nga. Tako ni nga tao, kagikunin pa kataw latang matay mga pigyapalili yung gatanin. Nubak doon na takalaw tilogo at igingit yun na kawisa kasi na pilagililaw si Magata. Tahan na kawisa tiloga. Nalaw na kung na yung man akakasawya ko, ikiahibig ko, pingwag ang malkisukya at kanwing itaylitya na mo sa kigumaliyugata. Inuwi tayo may gumamata noon na bumin asingin nilo. Taba tayo mag inakayaw lunga taba na yung kawigyak tiyulunga lo. Pekatau katak si majuma.
1: Koyen nami atuin nagun nangasi. Tana di kisuba kagaso yaku kagyak pidigay rebelde yasi.
3: Lita o katya view takaw yaya tana o kanila ko.
6: Itya. Tana kagaso yaku pidigay si mayabu inuy kawe mayetu kani amaro takwa kadunati tu. Kanuing itiang ng piliriyo katak to cognitive behavior therapy yung nirakto yu. Takwa katilugi kakasaw yaku pingwa o diliro sa magatla. Tasuminga tana alasyo inusinga ni kayo si padliya tindugo kanuay kuro yakto ni atok daw yaka mi kanupiya kaya kong mga ilinyak dito katak to tako ni ngaro inakutingin ni ilinyak dito baglini. At jiging ito ni seven ni pingwa ko ti kaktu unika kaktu nilu sorlo at jigi ng tita ko ayong na ko ti giyo kaktu magkutunu ni ko akto ro ti lugi sorlo kiping mo na amaro piti aktaong ini tita ko
3: kau tamay no si tinen kisutuin na ako sa pamata pigana tu pigana lawang ito at jigi pangin mata teme kalawa ti lugo Inaw tiya ng men, inaw katikatiya ng men. Sulilik ko si kagaya kagata, taan na pingwagaw yun. Ika yung lakito at iging ito yunin. So lulit yaw kagata nga, kubiasungin na, ilayang na, ilagit tiya na, katikatigit tiya na. Tako pingwagakuloyin, tako ni nga atunin at iging itunin. Isumali ila, pekasiyo yun.

Tēngā sēsā tēgāng tāngi lēng tē tī kūndē kū tēngu rīng tē tētā u tīngu kūndī lēng tē tī kūndē sē yu nī sō tōng tē tō wā tē samanī kūyā rī yēl mā yī First Nations kū tā rī Kling Chong Government tōng tī kū tī nā tō wā tē kū tē lā yī gā lī gāng tā kū nī tēng kī lā yī Kling Chong Grand Chief Jackson Lafferty kū tē nē sū yī tē gā lī gāng tā kū nī gā yī tā sī hōng kī tē hē tē lā wā m Security corridor ke diye ja si kandi ke saari Kling Chong government ko yel my first nations ke yel ge da ko ta ko ti ne sa ko de si ko he si ko yel an da ji ke si ki a chou ni an di ke yel ge da er tin ke ti a ji un ta di tu ra ta di ne je ne se se he yel ge da jun da ko tu ke da ko ke ti u sa ti Canada tissue problems khron tissue ta si kon di ton di gal gen da ko tsa ke gi li on ton di tu le ne je te le ko he ga tsa da da fu di ran di ko tsa ti kon di se shu ti ko drilling ti di de ke ji ti ti kon di ka ne ti kon di bi ti ne tsa le ji de ji ji ke ti kon di ji ke ta kon di ke ji kon di ke ti ne ri Duka itinga ji tere te ti ka kagini te kondin te shi ki ki kondi te tang di hong te kondi ya shi kaya ta kagi kagi te kondi ya kagi itinga ji tera me ji te ti kagini te te ti zon san ke tingi lega tu talo go tanga ji kagin di sa September go to zanong de san ji di de tere zhong kanda province go ki te kondi de je shi ya ji Tasi kandri core drilling yi sa tsong kandri te rao zhong te kandri dago ndi kandri ji kaya gyan ta yi kagi lende ta siya tsong tu le kanda te wo zhiyan kandri riga yi da Canadian Digital Core Library ki di kandri kandri yi tani ami yi de kutni ko zhiyo zi rike yi te rao de kandri kyo zi shazni de kutna tang te wan de dango tu le zini de dala yi tasi kandri yi Kitten America, Jigiki, Kuniz on Kuni Shore, Teno, Jigi, Core Library, and the Korea, Jigi, the Sikondi, Kuzi, Shazni, the Teno, Jian,